magic of REM right here on TPPFM Acoustic Zone. The second hour of my show right here on TPPFM, bringing Filipinos worldwide closer to home. By the way, sabi ko nga kanina, ang daming mga mamis na nakikinig sa atin ngayon. And just inay, mami ni Sina Sino, and of course, si Ma, mama ni G. Sino ba? Yung lahat ng mga single moms. Ang inaanap kong mami, eh, yung pwedeng maging mami ng mga anak ko.

Sabi ni G dito sa GZ, I'm full of patience. Nako! G, siguro kung makakuha ka ng majojowa na katulad ko na maulit, talagang kailangan mo ng mahabang-mahabang pasensya. By the way, again, we're saying hello to Ma. Ma, tawagin nyo na lang akong anak. Or iho.

Shackled Especially For You. Nax. Para yan doon sa lahat na sumasaway sa pagganda. Hey, we're saying hello and reaching out again sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. This is the second hour of my show, edging closer to the third and final hour.

0: siya. Nax. Pwede din sigurong title niyan, Manhid. Buti pa yung song may title. Gusto mo magkaroon ngayon ng title?
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM, bringing Philippines worldwide.

0: Maalala ko nga pala. Naalala kita.
1: Hindi.
0: Etong Acoustic Zone actually is a show noon sa Pilipinas. Noon pa sa Pilipinas, ito na yung show ko na to na ang pagkakaiba lang sa show ko noon at saka ngayon is live yung sa Pilipinas. So nag-i-invite ako mga local bands and then pinagpe-perform ko sila for 2 hours. You know? Pag kaya niya mag-show ng 2 hours, straight yun. Ayun. Eh, iniimbita namin sila. Ayan. Pag pumayag sila, kung hindi naman kaya, minsan nagdo-double. Dobling banda. Malaki studio namin eh. Then, kompleto din sa gamit. So, walang problema. So, pwede sila mag-perform live. Ayan. Doon nang galing yung Acoustic Zone. Tanda ni G yun eh, no? Matanda ka na ba, G? Hindi, natatandaan mo ba? Oh, di ba? Yun. Station namin is 95.5 WRC. Yeah, the rock music source of Legazpi City. Yun. This is 95.5. 95.5 nga ba? 95.5 WRC, the rock music source. Ganun.

last 3 hours right here on TPP FM as I bring Filipinos closer to your heart. Ay, mali. Teka, sandali. Parang kakanta. Sabi ko na nga ba, kakanta na eh. Ano sabi ko? Mali sabi ko eh. Yan naman. Ano nga yun?

nakakap tayo ay lumilipad at ko ay iniwan mo pa. Di ba ginawa mo pa kung tanga

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

Sarap lang eh, no? Parang may nililigawan. Pwede ko ba ligawan? May umirit nga dito eh, si Raymond. Sabi ni Raymond, matulog na maaga ang mga walang jowa. Yung mga walang jowa. Hanap kayo ng pwedeng jowain. Ngayong gabi. Ngayong gabi lang naman. Huwag niyo i-video call. Hindi niyo ako maririnig pag nag-video call kayo. I got a song coming from Mark Dorsey right now. It's Uncle Crave. Love Song Syndrome.

0: Bakit hindi ka naman muna nag-text bago ka dumating? Pwede ba yun? Pwede?
1: Hindi na siguro.
0: Oy, teka sandali. Mga nagiinom dyan. Huwag nyo masyado lalasingin yung mga kasama nyo. Mamaya, may nag-i-English na dyan. Tapos kakanta-kanta. Pagkatapos ng kanta-kanta, may maaalala. Tapos iiyak.

Ngayon ko lang napansin, kanina kasi nag-kukunig ako dun sa isang radio station, error. Hindi ko napansin, hindi ko pala na-refresh. So hindi ko naikabit. Kala ko, puro error. Error yung nakikita ko eh. But anyway, nakahabol naman na konti. Meron kayong 15 minutes. Again, we're saying hello and reaching out to lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa simulcast. Teka, sandali. Batiin muna namin. Namin ha? Meron na bang kami? Batiin muna natin itong ano. Itong mga taga 97.1 Solid Love FM. We're saying hello to Mariela and DJ Mayumi. Naku, hindi ko kasi napansin agad na disconnected pa pala. Anyway, we're saying hi and reaching out dun sa mga kaibigan natin nakikinig pa rin hanggang ngayon. Matiyagang nakikinig kay Bobby V. Teka, punta tayo sa mga GC nila. We're saying hello again to Angel Eyes listening for California. Teka, saglit ha. Asa na yun? Ayun, eto na. Sabi ko, pakibump eh. Ayan, binump na. We're saying hello to Lottie Des. And also we're saying hello to DJ A in Daihat Guapa and DJ Saging. Hi to Bonifacio and Queenie V. Oi, si Queenie V. And also we're saying hello to DJ Bim. Hi to Marian in Jamaica. Hi to Yum Bingo. Lai Wenceslao. Also we're saying hello to Liza Sidon Burbank.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.